0: Baringo.
1: Baringo.
0: Yeah.
1: Tamara, umecheza mara ngapi na ni box gani imekupa pesa ngapi?
0: Nimecheza mara tatu na box 5 imenipa 10k.
1: Na ulikuwa umechagua box namba ngapi ama mara ngapi? Mara tatu.
0: Nimerudia tu hiyo box 5 tu mara tatu. Mara ya kwanza ikinipa kitu, mara ya pili ikinipa kitu, na sasa mara ya tatu ikanipa 10k. Eh, nimeshukuru.
1: Hiyo box 5.
0: Hiyo box 5.
1: So ukapiga box 5 1-0. Box 5 2-0. Box 5 3 kitu.
0: Kanipa 10k.
1: Enjoy your money, Tamara.
0: Thank you.
1: Kila box ina pesa yake. Chezaje busu wangu? Penda kweli yani.
2: Nikikuona mbinguni. Na kutumia guns. Yani, wewe ujue tu nikikuona huko mbinguni.
1: Mbinguni sio mabei.
2: Na kutumia guns.
1: Mbinguni sio homa bei.
2: Cause tell me why. Mm-hmm. Billy Mia anaweza sema pox na tunajua kabisa yeye anaweza sema box.
1: Mimi nilikuwa namaanisha poxy pressure. Star. 216 hash. Cheza kama msikizaji, e bwana, Sipa Student cheze kama sisi. Natoa nyingine wakiingia Kenya 14 peke yake. Star 216 hash. Sikia boss wangu.